0: ngaze ngamthola uNkulunkulu ngiyajabula.
1: Abanye
0: kade bamthola sebeshaya bayadadlaza, mina ngisacathuza kodwa ngimtholile ngiyajabula.
1: Mfuneni
0: seseduze, mfuneni usengithuba, besengokutholakala
1: khona nawe.